Pagkato. Baba pagpato. Pagkato. Pagkato. Pagkato. Pagkato. Pagkato. Pagkato. Pagkato. Pagkato. Pagkato. Pagkato. Pagkato. Pagkato. Pagkato. Pagkato. Pagkato. Pagkato. Pagkato. Pagkato. Pagkato. Pagkato. Pagkato. Pagkato. Pagkato. Pagkato. Pagkato. Pagkato. Pagkato. Pagkato. Pagkato. Pagkato. Pagkato. Pagkato. Pagkato. Pagkato. Pagkato. Pagkato. Pagkato. Pagkato. Pagkato. Pagkato. Pagkato. Pagkato. Pagkato. Pagkato. Pagkato. Pagkato. Pagkato. Pagkato. Pagkato. Pagkato. Pagkato. Pagkato. Pagkato. Pagkato. Pagkato. Pagkato. Pagkato. Pagkato. Pagkato. Pagkato. Pagkato. Pagkato. Pagkato. Pagkato. Pagkato. Pagkato. Pagkato.